0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko on to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nkan o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tena ye ko tena o tun ba tete ji ko gbe ko jiya re.

alivoyena rambiri adzikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe yaye ndiwe weka basi dia saka saka uyangana ngana

0: Susuja na bomama Bese ngachalilu kutu susu bapegela
1: Ausazi,
0: Ausazi,

handi hana halaga telo ka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshi ba gombo bore sika gawo gawo re mo shi ko gombo musa isi

no mamar kasai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran du songa hule be ro amma bai kul kan Musa in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan musa zaizine bai kulkan musin kowi ndini ngu fulibero na se songe haiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanweje kudugaramu mungu. Hare giti baru, Dawudu mamara mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dan bariyoga. Bariyogi didi che follong follong. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda adangami. Musi fatun Dawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo Mega Ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa ne kora gani go halal Dawudu ne ngaidu Hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adiga chala nanu kala ye musu babu abar gaza ga di Dawudu mamar goba yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bun oka handi hanno Dawudu sintin guru soyi ma Dawudu ne songai musu inga kan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni ginga kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan arashi koto Ika ine musu zai se Dawudu mamar no musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate Anu ko itere wodi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaka ba mu